Ami Pumega i AM Gispam mas guay dadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.